0: Oruko mi ni Alabi Afolake, mo n gbe ni Four Building. Lati o ti to over 4 years ti sister mi kan ma so fun mi pe ki ma listen si authority. So e kan kan ni mo sha ma listen si ninu radio. So igba ta wa ko wa si Korodu ni 2 years ago. So mo n taja ni Sabonbi bayi. So o wa ni ojo kan, that was on Thursday, ni lady kan ta jo n taja. O wa so fun mi pe ohun pe kin bo wo time pe ohun lo si program Thursday. Mo wa ni poke mo wa ni pe nibo o ni authority, mo ni authority so wa nto sin bi bayi no ni ben be mi na se muscaf ni mo wa tele won. So
1: okay, iwa to ni ko ma wo shop won na ba jadanu oya
0: mo sha tele won wa. So mi sha mi ki miss Thursday, mi ki miss Monday no. So igba to wa di tori mo ti bimo kan mo 10 years ni ati gba ye mi ti e ni oyun rara ti ati lo hospital ati sha ti se orisirisi. So igba ti baba n se birthday ni August ni stadium fun 3 days ye ni mo fi lo mo de sodo sister mi ni lawansi.
1: So mo se todo e now.
0: So mo sha lo baba wa ni pa wa tan woju Olorun fo mo ka mu eso wa ko be mo sha try sha mo sha yeso mo sha lo mo lo August ye sha oko mi o si ni Eko nbi bayi o ma wale for like a month 2 months lo ma wale agbo ni data lo tin sise. So August ye mo wa travel mo lo ba mi mo shu osu ye gongo lo lo se ya ni
1: bi oke o ba lo ba mu omo
2: wa ba lo ba oke okay
0: omo na lele ojo to fe wa saye mi ti e mo ni rara grandma mi to wa pelu mi to wa ni reception ni hospital no ni pe ki lo nsele ki lo nsele awon gbohun eni ti o bimo yi si we ni l'Olorun se fun mi
1: omo authority
0: o to se
1: last year August
2: then you
1: after 10 years
2: wow.
1: 2 months ago lo bi.
2: Very.
1: Gbogbo yin ti e nwo mo.
2: All of you looking for fruit of the womb.
1: Birthday mi August.
2: That is birthday this August.
1: Eyin na ma loyun.
2: Amen. You will conceive.
3: Ora yi ti dey.

0: 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: E karo ajire bi won yin ni akojo pelu ni kutu abi o se ma de se ti gbo yin lati le se radio adaba 88.9 FM akure ilaramo kin lati royin lati nu adeyemi lawal saju koko nu royin na ijoba apapo in lo ti pe awon to ji awon mo gbe nipinle Oyo lejo lori ewa Iserubani ile ejo lo ti gbegile ilana kan ninu ofin eto idibo lori yin awon oludije ijoba orilede America lo ti pakun ofin re lori oro ilana fi fun awon akeko ni werinna royin na ri lekunrere gege bi akole o le ni bi 50 million omo orilede Nigeria to nlo ojopo ero ayanilowo itinbe lori ero amayelujara pelu opolopo won e tin je opolopo awon ayanilowo na lowo lokan ojoka opo awon ti on yawo na na salaye pe won ma dun koko ma won tan si ma ba won loruko je lo ti owo awon tin gbowo on pada e ti won pe bi won awon ore awon ojugba ti won si benu ate ti won si tun benu ate lu awon to je gbese na pe won lu jibiti ati won nigba mi won ma gbe aworan awon kakire pe won ti ku tabi ki won be se fi awon abuku lokan ojoka kan won tori pe won kuna lati san owo won eyi ni o fa ki awon anything yawo na ki won be se ta opolopo dukia won lati fi san gbese na eyi ti opolopo won si salaye pe o ma fa irewesi ba okan won lati bi awon ti won gbowo na se ma nse si won lori oro hun bo tile je pe ajo yi tin bojuto abo awon raja ti ijoba apapo ati ajo tin bojuto akole tin dabobo akole awon orilede Nigeria pelu awon ajo mi na ti gbe opolopo idana kale lati fi opin si oro sisi iwahu latodo awon ti won gba owo ohun isele idunkoko mani ati tite eto moni alojuna lo se ntes waju ninu ro yin akoroyin wa di meji dandals lo ba awon eyan ti o ti faraba ninu oro ayawo na soro pelu awon to ma nipa ofi pelu awon to ni se nipa oro inawo lati jagbeyewo nkan ti abuku awon ti ya lowo na ti o ma nfa ti abawo bi ojopo ero ayanilowo to to bi egberun kan atirinwo ni be orilede Nigeria toporo opo won si je ti awon omo orilede China yi ngba ti on se faro lo wan lenu pelu awon ti ngba owo pada lowo awon ati oyawo na tele won salaye pe opolopo won awon ile ise na ni wo foruko sile pelu ijoba to si je pe won sise lai pofimu lai je pe won san owo ori kankan fun ijoba awon asoju awon ti yan lowo na salaye pe eyi lo mu ki won le sise lai si labe ofin lai si iberu pe won le pe won lejo osise kan fun ajo tin yan lowo lori ero amayelujara na itele ti o fe ki won daruko won tori iberu o salaye pe awon oga won to jo orilede China na ni won ma fun fi iwuri no ma fun ni wori be pelu fifi kun owo won don si ma mu ki won lo ilana yowo to ba won lati fi gba owo eti awon eyan na je lara won ti o yawo eto ba awon eyan wa soro life ki won daruko won salaye yi pe bi won awon agba owo pa na se ma dun koko ma won ti won si ma se orisisi nkan lori won lati baruko won je ni o je pe o n fa irewesi ba won fi kun pe owo ti o je ile ti ma n jade lori owo ti won ya na lo si mu ko ma soro fun won lati san owo na pada bo tile je pe opolopo won ta dukia won lati san gbese na awo kajulu eka iwe ofin wa to je ti ese ikerinlelogun eka kini ti a ati bi ti lori oro ese lori ero amayelujara ti odun 2015 ilo so pe ese ni lati ma se ajejise lori ero amayelujara si eyan eto le ba oruko eyan je tabi ki o fi abuku kan eyan to si je pe abi ki won fi iru ele sowo si awon kan fi sowo ele sawon eyan lori ero amayelujara eleyi ni won ni o tile ijoba gbo ejo na yo o fa ki won jo iru Oluwa esti ewon odun meta tabi ki o san owo taran 2 billion naira bakan na ese otalini otalelo odunrun o le metala ati orinlelo odunrun o de mefa pelu orinlelo odunrun o de marun ti ofin lori iwa odan lolede isalaye pe baruko je ni iwa e to le ba oruko enikankan je tabi fa ki won korira re tabi ki won fi abuku kan e ti o le ba ise re tabi owo re je tabi fa inira fun iyi re lawojo eyi ti won so abi eyi ti won ko sori ero amayujara won si ni ewon odun meji leleyin be fun eni ti o ba se ru iwa be dato seli orifin orilede Nigeria todun 1999 eyi ti won se atunse re eni o je pe o da bobo eto awon omo orilede Nigeria ati eto ibanisoro won lori ero amayujara ati gbogbo awon iwa won nkan ti a bere ni pe kini idi ti awon tin ya lowo lori ero amayelujara na se tesiwaju lati te ofin won loju agbejoro kan to si je omo ilegbimo asofin apapo tele Ibrahim Bola Olariwaju lo salaye pe nitori pe awon omo orilede Nigeria tin yawo na won o mo kankan nipa ofin eyi ti o daabo bo won ni nigba ti tun so oro nipa eleyi lo ti mi ogunleye to je osise lori to je oni to kose mose lori eto inawo in lo tun benu atelu ajo e tin daabobo awon onraja ti ijoba apapo fun aise daada lati daabobo awon orilede Nigeria to si fikun pe ijoba orilede Nigeria ngogoro se amojuto oro ero amayelujara re lokan ojokan Ogunleye wa fi kun pe ijoba lo gbodo dokowo lori oro idase sile lati pese ise ati lati fi fun awon eyan orilede Nigeria ni rete ni pataki awon to kude ka to o salaye pe iya owo lori ero amayelujara lati gbo awon bukata ini ko le fa ireti fun eni owo dipo eleyi yo fa inira ati abuku fun Oluwa ire ni Ilaramo kela ati royin lati le ise radio adaba 88.9 fm akure ninu royin lati gbo bi ile ejo se gbegile ofin kan lori eto idibo nipa yiyan awon olujide ati bi orilede America se pakun ofin re lori oro ilana fun awon akeko titun ni iwe irinna
2: Egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
3: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koro jogun ogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gu eyin didun ara riro afo gede gede do ti ara danu
4: logo lomo okunrin aba duro to
3: ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nafdac fun tedu gba o da lagu ara 24/7 abamisho lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamisho gbogbo iga ijawa ija osi always guide me
1: kabo pada ijoba apapo lo ti pe awon okunrin meta kan e ti o lowo si oro jiji awon omo ilewe ati olukogbe ni agbejoba abile rire nipinle oyo lejo lori esun mewo a awon olujejo na ni Abdulrazak Umar Yunus Musa ati Shamsu Adamu sani ti won jejo lori oro iseruba ni ijinigbe ati fifi iroyin pama ati fifa inira fawon eyan pelu wiwa kusa lona ti ko bofimu awon ti won francina ni won tun ma ina wa lati agbejoba abile suleja nipele niger ton si tun ma won si awon agbeje won yi abu khalifa abu khalid yunus bin musa ati abu itisa awon olupejo na salaye pe won pe mapo pelu muhammad sani jibril muhammad ati ibrahim habib laarin osu kini sosu kan rodun lati ji awon omo ilewe ati awon olukọ na gbe ni ipinle oyo ese ile ti won to tako ofin lori oro iseruba ni todun 2022 ejo na ni won reti pe yo bere ni waju ile ejo giga ijoba apapo ti won si pe alaye nipa ile ijade laipe ile ejo ko temi lorun ti nbe labuja lo ti gbegile awon ilana kan ninu ofin eto idibo odun 2026 eyi ti o je motoro foruko sile awon omo egbe oselu ati yiyan awon oludije to si jalaye pe won o ba iwe ofin odun 1999 mu ninu idajo awon igbema adajo eleni meta yi ti adajo Balkis Bello Aliyu ti o saaju fun won kede pe eka keta dini adorin ese karun eka keta dini adorin ese kefa eka ketalena ni adorin ese keje ati eka kerinle ni ogorin ese keje ni o dabi pe obo femo ile ejo na lo salaye pe ile igbimo asofin orilede yi ni ko le gbe ofin kale lati bori o iwe ofin orilede yi fun lori oro awon egbe oselu ati bi awon bi o se yan awon olutije o wa salaye pe eka ketadini adoje ati eka kadadan ikeje le ni adosan iwe ofin orilede yi ni o salaye bi won se le yan awon olutije ni inu egbe to si fi kun pe ofin mi inu o le gbe lori ofin orilede yi ile ejo kutemi lorun na lo tun gbegede eka kerinle ni ogorin ese keje ti ofin lori eto idibo ti oni ki awon egbe oselu ma lo ilana to seyin eni tabi joma fun sokan lati yan oludije e to salaye yi gege bi dida soro abele egbe oselu ile ejo ga ijoba apapo tin be ladugboja lo ti iko lati so fun ajo eto idibo lati farama iko alase ti o je ti egbe oselu PPP ti senator Adolphus Wabala ti o saju fun ati Titamilu Suraki ti won wa nle egbe oselu PDP adajo Salim Ibrahim lo tu ejo na ka ti awon omo igbimo Wabala tan pe lati so fun ile ejo lati pase fun ajo eto idibo lati se akole re ki o si toruko awon omo ajo un sojo ikero amayelu jara re ile ejo na lo salaye pe atako ti ajo eto idibo se ati awon toro na kan si ejo na ni o je nkan to bojumo to si salaye pe olupejo pe olupejo ni ko lase lati peru ejo na adajo Ibrahim bo agbegide eruko egbe oselu PDP kuro ninu ejo na to salaye pe egbe na ni ko fun won laaye abi fun ajo lase lati pejo na loruko re orilede America lo ti gbe ofin tuntun kan jade lori oro awon akeko to je ti ajeje awon tin se tin keko lorilede na ti awon akorin e ti so pe asiko kikeko won ni ko gbodo ju odun merin eka tin bo toro abo abele salaye pe igbese na ni oropo eyi ti won tin pese tele e ti o faye gba awon tin to gba iwe irinna ti Fiji ati I laaye lati wa lorilede na ti won ba si seto won lowo ajo tin bojuto abo abele na salaye pe ilana tutun na nbe loju na ati papun ofin olori oro awon aje ti wo lede na ati lati dina le sisi iwe irinna lo ati lati mo gbega ba oro abo orilede na nipa sisi abojuto ati ayewo won dede labe ofin na awon akeko tin be lori iwe igbalaye lati wo lede America ati fi ati awon ti o je olubewo ti ji ni won o fa igba lati duro fun asiko odun merin ti eko won yo gba awon ohun ti won ma fe duro ju be lo na lati kowe lati bere fun afikun asiko ohun si ajo ti boju oro irikirin do omo niyan nibe ki akojopo iroyin ni kutu ana to pari koko onu re lekan si ijoba apapo lo ti pe ejo esun mewa to fi kan awon okunrin meta kan yi ti won ni o ji awon omo ati awon oloko gbe ni agbegbe ijoba abile olire ni pele oyo ile ejo kutemi lorun nilo abuja lo ti gbegide awon ilana kan ninu iwe ofin eto idibo todun 2026 to je mo ti oro aye forukosile awon egbe oselu ati yiyan awon oludije to si salaye pe won o ba iwe ofin odun 1999 mu orilede America lo ti gbe ilana ofin tun kale lati fopin si bi awon akeko ile okere se ma duro fun igba pipe ati awon akorin pelu awon ti o akeko mi nibe e to si so pe ko ye ko ju odun merin ti won o fi keko won akojopo iroyin ti aro yi ko ma ni ju bayi lo ayo lafatokun lo lotu adiyemi la wa sinu ni iroyin olorun wo mayin ajirebi.

0: ẹgbà mi ẹrà mi kalẹ ọrọ kọ mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo ẹyin didun ara riro ẹ wo mo se mọ pe ko le mu ọkọ lo oko mọ ni o se suke suke da towo re le ni kódà ṣe kan sun lọ ni
1: abba ajo ko ti gbọ ni nipa 24/7 abba make sure korojo gbogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gbogi bile ta gbe kale lona ti gbalode 24/7 abba make sure ko lo ti nu rara o kagu ẹyin didun ara riro afogedegede idoti ara danu logo lomo okunrin agbaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufẹ re iwe atebo la fi pelu re ajo nadak fun tedu gba o da lagu ara 24/7 abba make sure lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 091 6062 6253 091 60 62 63

0: etuku dede wo yi eyin eyan wa ni bi gbo ti e tin lanfani lati mo gbo wa e ka bo sori akanse eto ni ikani ta wa yi e tun ba wa sun idi radio yin tori pe eto yi yo se yin lanfani pupo pupo papa julo ninu idile yin ile ise ton se gbogi 24/7 aba mixture awon na ni won se onigbowo eto yi ti won si ni ka mo gbara wa nimoran ka mo soro isiti funra wa ka si mo towo tin do wa bo abi aso se bi yoruba bo won ni eni to ba dake bayi o na ni tara re ba dake ni koro mo wa di idile to tin toru tele to wa di nti yanpon yanrin sele nbe awon kan ni won fi oro ni won fi to wa leti ta si wo wi pe ka fi gbara wa nimoran ka si fi si odi won ile aye wa idile kan to ti n toro tele laarin oko ati yawo biri on na loye lo wa bere ni je pe yanpon yanrin o n sele laarin won ase inu yawo yi ko do si bi oko re bo se ti mo se o ni ko soju se re bo se to ati bo se ye oloko ohun o se to ko soju se re bo se to ati bo se ye ninu ile depo ko pe oko re sakiesi ki won dijo wa ojutu si isoro to n koju won yi ko se be depo ko gbe igbese pelu oko re nse lobirin yi lo ba na se sita amo ko pe ko jina ibe na lo ti gbe jombo wale to si ko bara re sadede lo bere si nru to si bere si nbe ibi ti won ti nbe kiri ohun ibe lo ti wa jewo wipe e dakun e ba nbe oko mi e si ba nso pe ko dariji mi tori mo ti se lo ba bere si jewo ibi to rin si ateni to ba dore e koko ase eni to ba dore e koko yi ko fe fun re rara eleyi un ohun to fe lo lara re lo nwa kiri o wa di pe obirin ohun o ge ka ba mo je nigbeyin esi ma wi pe yoruba ni abamo bayi o na ni gbeyin oro kọlọrun oba ko ma je ki abamo ko gbeyin oro gbogbo wa eyi ni ile ise to wa nse gbogi 24/7 aba mixture la fi wa ngbara wa niyanju wi pe iwo yawo to ba mo wi pe oko re o se daada to ninu ile gbiyanju ke ejo wa ojutu si ona abayo un ni ki se wi pe awon beta ana seta o na lo le jona abayo iwo na gbianju ko ra egbogi 24/7 aba mixture ko ra foko re ko bere si ni takebe a nje n to dun a mu n to dun elomi wa ko le bere mu nkan le mo be elomi wa ko le ririn seju marun yo ti ma fowo le badi gbogbo awon nkan ta nje dedun dedun yi to n sakoba fun ago ara wa laye atijo awon baba nla wa ti won ba je nkan dedun o lawon egbogi ti won fi mo koju e awon egbogi na la wa po papo sinu 24/7 aba mixture lati mo je iwulo fun gbogbo awon eyan o wulo fokunrin o wulo fobirin o wulo fomode be lo wulo fun agbalagba e si wa mo wo egbogi ta n soro re yi ko lo tinu rara omi ponbele na fi se ajo nafdak ti fontelu iwo na lo ra loni tori pe ija wa ija osi always guide ni won ni ko guide ara re e je n koko doke lo na mo si n pada abo e ku kale
1: baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kon sun lo ni
2: aba ayo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba mixture korojo gbogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gbogi bile ta gbe kale lona ti gbalode 24/7 aba mixture ko lo tinu rara o ka gbo eyin didun ara riro afo gede gede do ti ara danu logo lo mo ya ba duro to ti o si ba sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nafda ki fonte dugba o da lagu ara 24/7 aba mixture lati je alagba tajake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 aba mixture gbogbo iga ija wa ija osi always guide me
0: bẹẹni ìjáwá ìjà òsì always guide náà ni ṣe wá rí gbogbo ẹyin tí ẹ bá fẹ jẹ alágbàtà fún lè iṣẹ tó ń ṣe gbogi 24/7 aba mixture yìí nọmbà yìí òun náà ni kẹ ẹ mọ pé 091-60-62-62-53 ẹ jẹ ń pè lẹẹkan sí 091-60-62-62-53 tó ó tún dìgbà míì náà tá a tún mọ pàdé ire o
3: lọ wa ni o mi alo
4: o wa ni o mi alo
3: pade tun ni o mi alo
4: o wa ni o mi alo won tun bere won le sala imo panilerin lakoko apejopo itakuroso ori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
5: Maggi star ta se latare wa soya alubosa adu chili ati konofuru
4: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
5: Maggi star yo so gbogbo onje ta se

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ileise Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, tomba isan, eje, eran, ati omiara, wo ijakadi. Emadamu jina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri onu abayo si alaafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo e je ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi a le bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin a le se dede omokunrin dada tabi kinkan osu wa ma wa dede eyan Amobitas Clean Salayo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kaka ki o reyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo e je ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma re awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores rani gbogbo ile itaja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist PCM medicine dealers bakan na e ma re Perigi Atura ati Amores rani gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8 5 le kan si 070 88 77 8 5 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: Atura Herbal Mixture idanu ke to nbolo tin pitu aimoye ise lago ara Atura ise re tun ti gbera ju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki aje lu be lo mi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala ko si ni ye pajupo yen se ni tin pin alakan ati gari inu kikun lo fi sere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture kike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to to onje ta ba je wele wele ti o fi sara lore lo sarajo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunututu bakan na lo nko pa ti ebo ona taisan le gba rufe lago ara o safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 0708877855 Atura Herbal Mixture adona da ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura Herbal Mixture

0: mi sokun
1: ami ase olorun ba mi ma so aso okun aye oju ni male ara oju ba male kedere tori n to fe ri to si ri bi ta nre dada ni ko n ta n fe ko tu alo ka si wa laye ta fe wa ile se alausa ventures tun ti de o lati lu kano bi won se nse se toju oju to si je pe won ofin nini la oni won tun gbe wa dedu awon ma so gbogbo aso okun aye asoju kan pataki n be legbe mi e ba n ki gbogbo aye to n gbo wa sa
2: mo ki gbogbo eti to n gbo mi eti te n fi n gbo mi ko ni din te ma na o le lori oruko emi ti mo ba n soro ni dr maruf lati le se alausa ventures
1: bo ti je pe oro ti ko le gbe wa oro oju ni kini pataki oju lara gan
2: oju je nkan pataki to je pe ta ba n le owo ta n le ola oju na la fi ri na debe tori na a o gudo fe owo bi n tin ka fi mu oro oju
1: alausa alausa gbogbo kano gbogbo noti ni won ti ma n ti je alausa n pa atoju oju laipe yi e de ipele osun lati toju opolopo awon eyan nipa oju
2: be ni sir
1: e si setoju won kaluku won won si wa lalaafia
2: pelu ogo lodolo
1: ki la won te fe setoju gan
2: itoju oju ofe ni ayewo oju ofe ni
1: bo wa lele yi se rorun ijoba lo gbele yi kale ni abi aladani ile ise alausa na ni
2: ile ise aladani na ni labi dr dauda kwande lati ilu kanu
1: bo lo si je pe lori oju o le yi ni e mu nbaada lati ma fi siran lowo fa awon eyan
2: a lona meji nkan ta mo na la n sise to
1: ojo wo ni ayewo itoju ti o wa
3: eto yi ti n bere ni ojo monday on the 20 ogunjo osu keje ta wa yi ati ojo tuesday on the 21 ojo kokanle ni ogun osu keje ta wa yi bakan na ojo meji pere 2 days ni anfani yi yo fi waye
1: ni eto itoju oju ayewo oju yo fi waye ibo ni o ti waye
3: ni oke mopo hall iyen hall to koju si palace ni oke mopo ni ilu owo ibe ni anfani yi yo ti waye fun ojo meji gbako ilu owo gangan ni anfani yi yo ti waye
2: 070 60 47 80 37
1: e ba n tun pe
2: 070 60 47 80 37
1: iba ba n so n pa oju ki lawon nkan ti ma yo oju lenu
2: orisirisi nkan lo ma n yo oju lenu elomi lati bi aikesi ara latara ounje latara eruku latara adoti awon to ye ka mojuto ta mojuto o ma n gba oju lowo elomi
1: ojo ko ma wa mi
2: lelomi ase de n ti ori na
1: mo imi o ma wa pin imi o ma wo balabala imi o ma yo bi efin imi o ma dabi eni pe nkan ta di
2: lorisirisi
1: imi o ma wo bi eni pe ko ri nkan baba to je nkan ngba mi ato ni o sumo baba se sumo aloje se gbogbo eleyi le se tan lati se fawe eyan
2: pelu ogo lodolo
1: egbe le fe fi se ni abijo abeya abesin
2: gbogbo eyan patapata la pe tolorun ba ti da ojumo
1: le fe kan na wa
2: lokunrin lobirin lomode
1: lagba ofe le si pe gbogbo eleyi
2: be ni egberun meta ni won fi gba form
1: owo form ni won san
2: be ni 3000 naira pere
1: leyin egberun meta un elo ni won se ayewo
2: ko si nkan kan mi mo
1: elo ni won se itoju
2: ayewo ofe itoju ofe ni
1: ba ago melo le to yo ma bere lojojumo
2: lati ago meji aro
1: ago meji aro
2: titi di ago mefa role lojojumo
1: won ma si ti de tan gba form o ni sewo kankan
2: rara papo
1: e si ni se ijoba lorun yin
2: ile ise aladani
1: e ja se ibo le ni itoju yo ti waye
3: eto yi ti n bere ni ojo monday on the 20 ogunjo osu keje ta wa yi ati ojo tuesday on the 21 ojo kokanle ni ogun osu keje ta wa yi bakan na ojo meji pere 2 days ni anfani yi yo fi waye ni oke mopo hall iyen hall to koju si palace ni oke mopo ni ilu owo ibe ni anfani yi yo ti waye fun ojo meji gbako ilu owo gangan ni anfani yi yo ti waye
2: 070 60 47 80 37
1: e ba n tun pe
2: 070 60 47 80 37
1: adupe lọlọrun ẹrọ ìbánisọrọ táwọn èèyàn lè fi béèrè torí pé ọrọ ojú kì í ṣe ń tá a lè máa fọwọ́ jẹ̀bẹ́ tẹ́ mú àfi kí elédùà kọ́ mọ́ ìsọ gbogbo wa náà sóòkun ayé ká sì mójútó ẹrọ ìbánisọrọ wo ló lè jẹ́ sọ̀dọ̀ yín
2: ẹrọ ìbánisọrọ tán lè pè wá sí 070 60 47 80 37
1: e ba n tun pe
2: 070 60 47 80 37
1: iléeṣẹ́ wo ló ṣe àgbékalẹ̀ àǹfààní yìí ná
2: iléeṣẹ́ alausa ventures tó kalẹ̀ sí ìlú kánò
1: lábẹ́ dókítà
2: dauda kwande
1: ojú ò ní tì í ṣá orúkọ tí gan ti jẹ́
2: orúkọ tèmi ni dr maruf láti iléeṣẹ́ alausa ventures
1: àgbápẹ́ iléeṣẹ́ alausa ventures pé kánò ni wọ́n wà ẹ̀yìn sọ yóò

0: bo lo se je
1: bene sir yoruba le mi ti mo je asoju fun ile se alausa ventures ni gbogbo ile yoruba ni mo ti je asoju fun
0: bawo yan ba pe ero oba ni soro eyin le gbe
1: bene sir mi
0: ma ki a mo bi won o sire
1: bene
0: atokunrin atobirin atagba atomode ati gbogbo eni to ba jese pe oju yo lenu kawon na o wa lati wa sayewo lati wa gba to lo fe
1: bene sir
0: sugba egberun meta pere na gba form
1: bene sir
0: eje yan da yin o la wa na ti gba won o eje agbera lati janfani oju onirelede a o ani wa lokun aye eku kan
2: okoko da ma so mi.

gangan ni. Empire Homes and Properties. Awọn gangan lọ ta gbangbaragada. Imuni don le don le pẹlu rọrun. Lati damu la asigbo. O so ra ajagun gbalẹ omo onile ni Empire Homes and Properties. Bo ba se sanwo re lo ma gba gbogbo owe to sopo mọ ro le re pata. Ori ofe odun kan sodun meta lo fi san gbogbo owo le re. Be si ni 30,000 naira o kere julọ. Lowo to fi bere sisan lodo won. Irorun lo ba de lai lawurujunu. Ibi te ba nfe si lati ra ninu le won bi Empire Royal City and Park ati Empire Sun City. To wa lo lokuta community apomu Ondo Road Lakure. O si se Empire Hill City agbaju alade edanre. Bakan na ni won lawon le to po si pinle Ekiti. Ni Kings Court ati Empire Flourish City. Airport Road Lado Ekiti. Eyi te ba tin fe nbe ni ke to ka si lai si wahala kankan. Le ba don le don le Empire Your Homes and Properties. Number 34 Iromu Street opposite Echo Bank Arakale ati number 2 Obanla Junction. Nilu Akure n office won wa. Fun ekunrere alaye ati badewopo. E ma pe won sori 08130659233 tabi 08067346645 Empire Your Homes and Properties. Ibi irorun fun gbogbo eni fe ra le kole ayo. Beni mo ki yin ka bo sori eto ti ile ise Empire Your Homes and Properties ton be ni number 34 Iromu Street ni dojukoju Echo Bank ni Arakale nilu Akure ati ni number 2 Obanla Junction ti won se agbekale re lori ikanni ta wa iyen Adaba 88.9 FM. Ipe ka ma gbo ka si ma fi se diwa yara wa kini to kan ninu igbese wa nipa lekiko nipa rirale ona la se mu eto wa si eti gboyin ni tose ba se mu wa lojo mejo mejo ni kan ni alalubarika ila koko ikan na ni Adebayo loruko temi je omoki pe e ka bo lekan si loruko oga wa Martins Ayola ti won je baba wa ni ile ise tan si je oludari gbogbo eto ni kan ni ta wa e aki pe e ku si ataro baba bakan na oludari ati oga ile ise Empire Your Homes and Properties aki yin na pe e ku kale lode gbogbo eyin ti wa ti e n gbo wa e seun gan ni te ba darapo kini ta n se ni ile ise Empire Your Homes and Properties ile ise alalubarika ile ise ti a n pariwo e to je pe ile tita nise wa gbogbo awon ti o kole ti won si wa ona lati kole gbogbo awon to n rale ti won je kile oduo lowo awon ti n gba gbogbo en to sise lagun ni dale to sise lagun kaakiri ilu en tin kowo fun pe ko ba n se oro le kiko won kan fowo re lata ni won fowo re bounje nitori na la se pe yi pe ke darapo mo ile ise Empire Your Homes and Properties. Awon gbogan la nile si te ba nife si lati darapo mo wa awa la nile to nje Empire Royal City and Park to be ni olokuta community ni apomu ni ona Ondo nilu Akure bakan na Empire Sun City awa la nibe lọna Ondo Road ina ni lọna Ondo ina ni iyen Ondo Road nilu Akure bakan na Empire Hill City iyen wa ni agbajo lọna Adare nilu Akure bakan na Empire Golden City awa la niyen o wa ni Ilaramoke bakan na Kings Court ile oba to wa ni Airport Road nilu Ado Ekiti pelu Empire Flourish City Airport Road niyen na wa nilu Ado Ekiti gbogbo bi ta daruko e ba ti nife si e ba wa soro ke je ka jo se kini on ko le du dada e je fun yin ni ero lewo to wole si ile ise Empire Your Homes and Properties tori awon alejo nbe nu ilu ti e n gbo wa bayi o sare wale ni pe ko sare yoju si awon baba abi mama bo fe sare yoju si ilu re pe o fe se party o wa n gbo eto yi ori ofe nla ati anfani lo je fun o lati gbo wa lasiko yi je fun yin lero lewo yi 08130659233 08130659233 oni ero ti eni ore ofe lati ma pe si ipe nipa ile ti e gbo tan so lori radio pe eni ore of e lafa efe keyin na darapo lati je anfani ore ofe to nlo lori oro ile lowo lowo e ba ti pe number yen won dari bi e se ri fun yin bakan na awon ore ofe ati anfani kan wa lori karale lodo Empire yo o na ni pe die die ta se le ma sanwo wa ba se le rale wa bi a se gba awon iwe wa gogo ti o si wa lati o si laworu junu ta ba pada de lodi keji lohun ma ma so gugu e fun wa lekun rere number 2 Obanla Junction oni olu le se won wa nilu Akure bo se wa gangan ni lodi keji lohun e ja pa kini onda mo nbo.

o ṣeun ṣeun Oluyemi Oyeniran no ni won awo to pe ni ijo ayo track to pe ni ijo ayo eto alojo na ni ngbo eto alojo le ngbo lati Adaba 88.9 FM nilu Akure bawo ni weekend lodo yin gbogbo eyin ti ngbo wa eyin te rin rin ajo bawo ni weekend lodo yin o ṣalaafia ni gbogbo yin wa ṣe gbogbo nkan lo gẹgẹ bi eti fe e le ma fe ko si ko ba ni Nigeria ta wa bayi nkan le ma lo be ati fe ṣugbọn

wherever bo ba se nkan to ba koju se wa eja agba ka agba bi olon ba se fun wa ni agbara si to apaluda a lo se agbo olorin mi a lo se agbo olorin mi lori eto alojo olorin wo na ni a se n so bayi na ni olorin ona ni chief commander Ebenezer Obemobo.

Formula 010 leleti buna si ategun ni aro yi odun ti se die ti awo yi ti jade sugbon sibe na nkan o ye pada Nigeria tori na le so pe ijoba kan lo wa lode bayi to je pe o fa nkan ti o ti denu kole ojo ti pe ti pe ti pe ti pe ki Eledumare ko ba wa tun Nigeria se sugbon bi a se nbe Eledumare ko ba wa tun Nigeria se awa funra wa na e je ka tu orile ede yi se awa lotara wa ngba mi awa lotara wa awa lotara wa oye mi gbogbo onkaluku imotara eni nikan o ti je wa logun imotara eni nikan o ti jaraba elomi to je pe ka sha ti lowo ka ti lowo ka ti lowo ka ti lowo omo mi oro gan oye tori na e je ka ki sara ba se ngbadura Eledumare ba wa tun Nigeria se e je ki iwo ati emi na ka tori lede ise mo bo

0: olórin wa Michael Ade mo lero pe e gbadun owo ti mo gbe yo laaro yi ah mo ni ka bere be na ni e je ka tun wo won ni bi ilu badun a tun jenri kan si ni oya Michael Ade jenri kan si mo nbo
1: to ba laya to ba ngbo ti e to nso ohun to ye lasiko
0: Banka e ni e. Awele yi na ni Michael Ade pe ni banka e. Bo mo mo na si ategun ni nitori pe opolopo nkan lo nsele lawujo loni atoko ati yawo e je ka rin yin ogun je ka rin yin ogun tori opolopo ile lo ti fe daru tan lori atije ati mu ina ni iye toko ba fi sile elomi ani ko teun lorun a tun gbode lo oya e ja ko eko kan tabi omi mo bo

o ṣeun ṣeun olorin wa Michael Ade ninu awo to pe ni banka eniyan ma joja o ma joja banka eniyan tori na e je ki atoju ara wa oko etoju iyawo iyawo na etoju oko yin ti e ba wo oju ago yin e ri pe ojo ti lo lori to alojo fun ti aro yi sugbon ki n to lo e je ki na eleyi si ategun kẹyin fún ara yín kẹfì sọrun àjèjà mò ń bọ kí ń sani àjèjà.

temi gan yin baba losan to nitori mo gbegbe ope mo gbeju ope mo gbowo ope gbogbe genge bayi na nitori pe kini okan mi more na ni okan mi yan ba awon obo lodu mare oba lana oba loni oba titi aye ni pekun oba ta le wilejo oba ta le pelejo oba to wa nigba ta wo si oba to si mo wa nigba ta wo tu ni simo amo dupe lowo re okan mi more gbogbe iwo to ko wo na ba more losan to ni oyin egbe body yin egbe body yin egbe ra yin e to so wi pe kini e je ka lo sodo ani ke omo egba ka jo gbe body ara wa sodo olorun tori ta ba ti gbe body fọlọrun ta lawa mo gbe body wa fun. Ẹ jẹ́ mọ̀ kí yín kàṣẹ́ mọ̀ good afternoon.

0: edo kilo sele gogo kini brother yen fe gogo kilo mo so wi pe awon temi ni gboro ni awon temi ni gboro aye awon temi lori tarmac awon temi lori tameta awon temi ni corner awon temi lori ile awon temi lori ile awon temi laarin ile awon ni e to da mi mo to se kini to sana ta awon na se kini ti won to ah olo file fun ta le baba olo awon meji very gan olo 81625199911 te ba ngwa ni kete ba ti ri ni gboro aye ba bola da ba bi mo bale si emi bale gaba si bi na ni so ti yin be e ma fo 44 minus 4 is equal to 40 e le ka san o
1: e ma ka san
0: e ka san sa o
1: ani ke omo egba
0: bayi si en le nbe yen o
1: e wo mo ni kini o
0: eh e seun gan ni daddy
1: mi e lo kin lati lu idua ni
0: ah e seun ga seun e seun
1: ma gba du program yi
0: e seun gan ni e seun gan ni ami e seun ami ni ala e seun e seun e fi le gogogogo ni idua ni abi olo e fi le e se ami o e seun gan ni

0: ah gbogbo yin te korin se mi lo eyin ri olorun ah mo de morin ko mo morin ko sugbon so ku ruko ni won wa lode ku ri je mi lo dede rin je ti mo fi kon ni pata ti mo fi gba gege ah sa won don kon ni lo ma gba ge ah e ma binu gbogbo e ti dapo na ni sugbon loro kan anyway however eyin te korin se mi lo eyin re olorun Eba! 0816251999 the number to wonu agbala wa wa teyin ba se ndarapo mo wa te wo pe ki lo nlo lapa be ki lo nsele ladaba tell a friend to tell a friend ni pe to come a feel pelu ani ke omo egba ohun na lo gbera so lo se kini lo bale baga si lu adaba ni bi be ni ilu kan ni wa o awon kan se ye ori ko kan ilu kan ba lo kan ni oye yin adabo pe meji abu ja so ja si ni 0816251999 Hey, then give me answer for question. You hello.
1: Hello.
0: So sir, we can hear to be testing paper.
1: We got a really large number. We got a bullet.
0: Oh, salam alaikum, sao.
1: Alaikum assalam.
0: Ah, ah. Eka bosureto. Oh, yeah, she's already on a large number. Corner, she's ready.
1: Mo so pe alaji o olaji na
0: ah oga alaji na eyin ni e ah e ka bo sori eto salafia le wo to jo meta ki lo sele
1: ojo won pelu ah ijoba won ragbara o
0: it is me oga alaji re ka bo sori eto so ti ya
1: oya
0: okay oga alaji na mo ma bere ibere awon eso yi lowo yin e ma so fun mi ni yoruba mi o ni blood fa rara
1: It's okay. It's
0: eh, eh, eh, you need a man more quiet ever, the end.
1: Oh, yeah, oh, yeah,
0: okay, echo be your jewel, jack be your jewel. There's no harm in trying, I be beco. Can I have a lemongrass? Ni Yoruba. Lemongrass, hmm. Ah, wait a man, ring any, a wing any, can I have a yoba?
1: Lemon,
0: hmm. But it's all gone for you, bear, and I got fear, it talks in it.
1: Ele don ma se agboyan abi.
0: Emi o mo kile an pe lemon grass ni Yoruba.
1: Ah, emi o mo lemon grass.
0: Eh,
1: mo n ko den na.
0: Ewe wo ni? Ewe wo ni won pe ni le?
1: Ewe ti wewe.
0: Eh, ah, ewo tun ni wewe te fi se reti pe meji ni. Okay, kini an pe Okay, kini an pe pigeon pea. Oni ewe kan, oni boya ewe ni o. Oh, e fo ni o mi ti jeri bo enu joge ni mo ti ma ngbo daada o e o ma so kini e daada pigeon pea ni a npe ni yoruba kini ame ni a npe ni oyinbo kini a npe ni yoruba
1: ah mi o mo o pigeon pea
0: be ni e be se pe mo like e get e but o ye so ni yoruba
1: ah mi o mo o
0: okay oga olaji na last one last okay. one kini okay. Kila ni egbe ni boyi le so
1: egbe ni ti ge egbe
0: eh no ti ba so ba nsin okay so kini yen on pe ni otili se ti gbo otili ri
1: ah
0: eh eh oruko e ni pigeon pea ni ede oyinbo o ya ele ti o gbeyin ti o lo fa rara kini a npe kini a npe cucumber ni yoruba
1: cucumber
0: se be mo cucumber ta nje te ba ti like se be ma e ma ri dada
1: ma nje
0: o he kini yo be
1: mi mo ga don
0: o pa da so go la di re ba lo mo ti run yin mo ga da lo so to ri re o o ye di afese radio lori bi 2 minutes 1 minute ti ba ti pada de a tun mo test waju 0816251999 number to wonu agbala wa e mo gbagbe bi pe kama failure na se le to gori afefe ni ko ni yo adaba 88.9 FM anikembo mi ti de tan

0: we are happy people lapa happy ba yin nu ti wa mo ndu ni inu wa to si ndu oko ni bade la se edumare eh idunu la mo ri ani ri banu je lagboro lo a si wa lapa bi olore to ka ma feel e ni koni ya daba 88.9 fm te yi ba se se ndarapo wa sugbon te ba se se ndarapo wa se ti late o you are a late comer se je pe te ba lo pe lojo wedding o ma ti so ko yin mo se abayi te ba se ndarapo wa you are a late comer eh ti late o e lo e ka san o hello
1: hello
0: e ka san orukọ yin ati pe te tin pe wa
1: yes olori oshoniga n lati sharun
0: olori oshoniga to lori ba follow and mi lo so e ma ri mi ni palace e ma ri mi ni palace e ka bo se re to lati sharun okay isharun ojina si wa ni laramo kin bi baye abi o da e ka bo se re to mo ma fun yin ni owe owe na ni mo ma fun yin abe fe o da mi fun yin lowe mo e je ki fun yin ni onka yoruba ama kini an pe 320 ni yoruba
1: ogunlele riwo
0: ta ba fe pe eh erinwo iro e ba je ki erinwo e je ki erin dide ni o which kin se erinwo irinwo eh but ki wan se irinwo 300 ni mo so 320 300 o kin se irinwo irinwo is 400 ah ola olori si gbe badi won de wa gbo mi japa olori se kini won japa ni o try to check time ah o ko ti lo olo ki mo fe se si wa ko ko why you running after me why okay se ba si gbe ipe eyo kan to ku yi a ma wa bo si abala keji lori eto yin e se mo pe I can really waste time lori a ko ma so bi ose wa se lo ba se feel ose e se se mo pe saturday lo ma n pari ose to ba ti de sunday a ma si abala ose mi a mo so happy new week happy sunday happy new week a mo bo si abala yin sugbon e je n gbe ipe le ki fi ka ese abala kini lori eto losan to ni ah mommy margaret
2: mo ti binu gan
0: e ma binu e je bure awon olubebe o e je
2: bo soro mo gidi o soro wo ni
0: o ye je bure na e je bure na e calm down e tori me se so yen go da bi pe biru mo ye mi ti mo o da pe biru gogogogo ni e biru lori e ma binu o ye egba omi tutu egba ke mu soko yi ko tutu o kan mi kan ni kin gbe as last call no ni o e ka bo so rate e ma binu e dakun e ma binu ami o da mommy margaret se fe kin fun yin ni bere ni okay me oni stressing do ri pe tin try lati pe mi latara ko si na ni e bo sa be fan o okay mommy margaret ma daruko awon ewe be yi ni ede oyibo e ma so nkan tan pe won ni ede yoruba se ti ya
2: ah
0: ira mi fun alphabet alphabet le tin dahun lati ibi ta ti jo nbo sugbon lapa bi mo ma change e leni se ti ya kini a n pe scent leaf ni yoruba scent leaf
2: efirin
0: kini a n pe bitter lemon ni yoruba
2: bitter lemon ewuro
0: rara kii se ewuro
2: bitter lemon
0: well kii se osan wewe ele e mo pe ngba mi osan wewe o ki ma n koro
2: bitter lemon yen na
0: lemon náà ni nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ sọ ṣùgbọ́n kì í ṣe eléètò kò ń ṣe eléètò dàbí ọ̀sán wẹ́wẹ́ à ń pè ní ejirin wẹ́wẹ́ ni à ń pè bitter lemon òun ẹ mọ̀ pé ejirin máa ń korò òun ló jẹ́ ó ní bitter nínú ṣó ti yé eyín sí òun ni a fi pè ní bitter lemon èmi náà kò ṣe pé mo mọ̀ ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ téèyàn bá ti dá research náà àwọn ọmọ débì kan mọ̀lẹ́ margaret béèrè kẹta kí ni à ń pè eggplant ìgbà míì àwọn kan á pè ní garden egg àwọn kan á tún pè ní ṣe ni pé nǹkan tí mo fún yín simple ẹ kàn ń gbà lọ ok okun méjì tó ok kí ni à ń pè jute ní yorùbá
2: jute
0: bẹ́ẹ̀ ni ewé tà ń jẹ ni o ọbẹ̀ yíyọ̀ náà dẹ̀ ni mo ti fún yín lánsà actually kí ni à ń pè jute ní yorùbá
2: ewé náà ni àbí
0: ewé ni o papa so e ti gba bi ninu question merin si mo bere pa meji
3: o pa meta
0: se meji le gba bi meta o ya kini a npe milk weed ewe ye mo milk ati weed e pe po milk weed
3: milk
0: weed beni ewe na ni o
3: feed kini feed mi carpet grass ni
0: ara o e gba se mo e si gbo ewe bomu bomuri
3: Ah, no,
0: bomu ti ran ti gomu gomu. Bomu bomu ki je gomu gomu, bomu bomu, ewe bom bom.
3: Ewe bom bom.
0: Eh,
3: para kan bayi.
0: Eh eh, o da be ma fi si agbo nigba mi bayi. Eh eh, so nkan ton pe ni milk weed. O le go. Milk. Milk weed, milk be milk.
3: Ah, bom bom ni mi ma
0: po. Eh eh, owo lo nje be ati ko eko kan le ni na ni yen.
3: Ah, mo ti ko le.
0: Eh eh, o ya o e ti se o e gba gbogbo ibere ti mo bere lowo yi e wa ma lo. Ile ya. E si try ile ya. E je fun la tewo. Ah, e se agba ma le bo si second semester. Ah, si si me. Oh no, oh no. A je mi o ta si so semester sa o. Second segment of the show. Ewo ago ti lo, but e ja wo. Ah, be eyan meji sha. We have 2 minutes. Peri peri peri. E ko sari so fun mi bi ose yin se ri ni ose. Ba le se feel ose yi si. E le ka san.
4: Hello.
0: No, no, no. I don't do kiss. I don't do kiss on my show. No, there's no way you don't call me. There's no kiss show. There's no kiss show, okay? You don't call me, right? 0816251991. Hello, Kazo.
1: Hello,
0: Olori. She won't see you in the Abbey. I don't buy one of the Medici.
1: You
0: know, Sherry Abala, it's a cocoa pay me like on your ass. Olori Abala, it's a bossy Abala KG. Abala KG, yeah, I'm also be yourself. Why she law? She had bad drones saying, she had failures, eh, da, da. Tebani cares of yours, eh, she re over 1/10. Kill my ratio, saying, oh yes, of one. Bowler says, she will order you.
1: I say, do for our
0: law. I do below our law. Tebani can rate you over 10, kill him off.
1: Emma
0: calling you. And you are your lord, Emma calling you. Emma calling you for cabbies, your double. And she gunny. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, Alright, ẹjẹ ma fi asiko yi ma se lo lori eto loni ni sori pe arojo muso lo ko ojo gan o ti n se kini n gbe body re bemi na se n gbe body mi tele mo fe dupe lo gbogbo eyin te pe sori eto yi loni mo fe dupe lowo yin mo dupe pe okun thank you so much eyin na te pe wa ti e ri a ri call yin gbe e da ko e ma binu mi ni jora mi loju omi de ni gberaga si yin e o ye ko e ti mo o ye ke ti mo o ye ke ti mo e ri pe mo mi magret bayi se kokko para fun mi na e bo mu mo bi pe ki gbogbo e ba le da na ni a dupe lowo gbogbo eyin te ti pe sori eto loni awa lama wa eyin na lama ba ibi o ni se mi ibi o ni se yin mi o ni gbo bi si yin o a si ni gbo bi sira wa la se edumare e je ma fi ele na ka ma fi se lo lori eto titi ti a o fi pada wa ni ose to nbo eh ibi o ni ba wa ibi o ni ba yin a mo gboro ra wa laya tan lafia oruko temi o yi pada oluwa ni femi adebayo na ni emi lo mo se lare mo se la mesan mo lobi mi wa gba ti gbogbo yin pe ni ani ke omo egba titi ti a o fi pade ni ose to nbo ire ati abo ati anu olorun ko ma ba wa lo o di gba kan na

ki baba wa ka biesi laafin o ka di ope lori ki ba to ope lese ilu kere ko je ko po kini beni mo ni ki ilu kere ko se kini ko je ko po kini beni e to ma gbadun e tesiwaju si ti o ma lo bo se ye ko lo ti la lo ma lu ba kutu kutu o si ma wu ti gbogbo e o ma jora won pelu ogun ni ntan wi to je pe bi gbogbo e tin lo ina lori ilu owo na ni mo ti mo fi ilu owo mo ki gbogbo awon ilu ti nbe ni

0: batan man gbadde lowo won awon oba kanu awon oba kan lo je wi pe oto la awon oba agbalode ko so ba ta bu o sugba se ma pe gbogbo nkan lo ni rank
1: ndoro ko ti we
0: baba soro npa baba wa deji ti lu akure
1: anasa ko ti we
0: baba wo se mo we ti ilu ondo
2: baba wa o ku oye
0: ka ma soro nipa awon ilu idanre ilu idanre awon ilu lai lai
1: ara ni po ko ti we
2: olasan
1: ba nda sa ko ti we
2: olasan
0: e ma pe awon ilu kan title to lagbara o na lo ko ba won be ba ngbo iru ilu owo nsin iru owo owo owo title to lagbara gidi o na ni oba ta wi e si ri wipe lati lai lai o na ni ipo oba yi to ti nitumo nilu owo
1: e gbadu ka duka o asiko oba o
0: e ke fi yin le ke gbadun orin ide mo nbona.

se mo wipe lori ile to ti ra o ti ra leyi yo to wa san 7 million lodun fun tax yeah gege bi owo Nigeria $5,000 ni o san lodun fun tax Baba se wi pe gbogbo awon tax yi ni won gbele wa lori ti won o ja ni freedom o se se ka wa discourage lati ma ni awon property kan ta ni awon aseyori kan ta nse o se se e ka wa discourage lati ma se awon kan wa yin se mo pe ka kan ta de park si egbe titi ba se ma n park ni le wa ni ayin Baba park be lu oyinbo ngba to ba ide won ti calculate iye awa to fi park won kan fun bill ni ile aye soro gbe lohun ju aye bi ta wa ni ayin lo e ja dupe si bi to lo nda wa si e ma ja wa aye bi o se ye mo fe ma lo lori eto to ni number mi ni 08035086685 08035086685 o dupe lowo adewale abdurrahman atokun eto awari otun ta jo nbe nile agbara lati ekan oju oni ti oni ri gbe sonu bi o se bi oma gbogbo eyin te tin gbo mi ni jo mejo latun ma lanfani lati pade peace ambassador jagaban of entertainment aremu musa adebi ilonkiyin pe o dijo mejo o

0: to se to ki o fe nfe o kenke o wa se wewe o du bi lu dun du leti o du bi dodo ikire 88.9 adaba
1: fm o ma te ri eni gboro lenu ojo meta yi o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idi de ese ni o ma ro mi gogo de bi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nku riri ati ese mi ti ma kan mi gogo boda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju o ro na bayoje aye ohun ti e wa su mi
2: agbori ise lo se je lobe se wo gbo ni pa baba oke ogun ni ogulugbo ode ton fi wi atego so mo ara aye lore lori eyi ke yi isoro ton jo mo eda lenu iwo na gbiyanju ko si baba oke ogun loni e ma pe 0706460649 0706460649 baba oke ogun agbalagba ode ton fi wi atego se wo san
3: mo ki gbogbo eti ton gbo mi ni dede akoko yi agbalagba onisegun kan be nbi pelu mi baba oke ogun loruko won se ri baba yi ti ba ti ri won ton ba ti wa bayi ati mo pe ohun ti yo se gbogbo omo Nigeria lanfani ni won ma mu wa ohun ti o se pataki o ma n je ohun to je nipa ago ara eniyan lo ma n gba ni nimoran le lori baba e ba wa ki gbogbo omo Nigeria
4: o se atokun mo ki okunrin mo ki obirin mo ki omode mo ki agbalagba emi te on kiyin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin baba lowo lawa alaafia na laafi lole aye olorun ma je ka laafia ara wo di fi afia o a gbadọ ma wo alaafia ara wa niran a gbadọ moju tu ara wa kan na ma se wa leni ti o ma wa nu le ti o ma gboro ta emi baba oke ogun mo wa number 4 dudu yemi lane opposite oye mekun grammar school ni lu akura baya wa wa fe mbere one lowo mi abo ni mara kan to fe bi mi abo fe bere lori one abayo pe mi

0: Eku dede oye mo ki pe e kabo sori to kotu mekunu ile se radio adaba 88.9 fm ini awa ti ati ma mi to na wa fun yin eto yi nbe fun awon ti won ba ni ede ayede laarin ara won ti won fe fe sunsun ni ori eto kotu mekunu lati le yanju oro na nitobi inu bi nkan ti agbe to na kale funu loni orisise awon kan ni afenuba nipa oro awon tan ti fi ejo awon kan sun ati nkan ti a ti se lori awon ejo na ti e ba gbagbe tori pe iwon ba si ko ni ani ogbon seju pere ni eto yi ni bo ti je ko ye ko ju be lo sugbon bi ti owo ba ti mo bi owo iku ba ti mo ni se boju e je ki a bere eto na te ba gbagbe ogbeni adeshida adeniye o fesun awa a oloye sun kanmi adeleye o fisun lori oro ile ni ikoba bi ni agbegbe ibe won fi esun sun nigba na nigbati a si pe ogbeni sun kanmi adeleye awon na so ti enu won gba yen ti e ba mo kata so pe adeshida adeniye won so pe oro ile won ra ile won mo lo bomi won se gbogbe kini kan to sele nipa oro ile na a pe ogbe sukami adeleye awon na si fesi lori eto yi won ni awon pe won ti o je agbakin sukami adeleye ni agbakin abosakin won se salaye bi nkan sere jagbon nkan ti won salaye lori eto yi
1: Ìgbàjọ́ àtọ́nà ló jẹ́ gbẹ́mí gbọ́ná.
2: Ọjà, torí tó bá bá ṣíjà ńlá ṣe
1: mi da e to e to e lati le mi o ka we mo de to e to o je ki mo iko to da le mi so e mo ya so ba mi do go ti o mo ti le bere ti o se e be ta ba e le da iko te se mi da sa a to ya
0: to bi o se ri bi on se salaye nipa oro ile ti Adeshida Adeniyi ti won soro depa e o na ni ile ti e ti gbo ni pelu ogun olohun ni to ba the end of this month pe titi ending awon san owo na pada fun Adeshida Adeniyi opon Adeshida Adeniyi na ti won ba ti fun yin lowo e je ki a gbo ki a ba le ma bi a se se so lori radio lasiko na ti ogbeni Sukami Adeleye ti o je agba kin abosake ti won ba ti san owo na kan si je ka gbo mo pe yan pataki ni won tori pe bi won se gbo oro na ni won ti pe wa ti won ti salaye bi won se salaye yen ki Olorun na ki o ba bo yin lasiri ke le san owo na eyi ni be nipa oro ti a fenuba ni jejo nipa Ade Ojo lo wa Funke ti o fe susun lori oro le ni irese ti o fi asokan baba jagun ti irese awon mejeje a won foju bara won ni odo wa ni ise radio Adaba ni ojo simi to koja abi ojo isegun to koja won pade wa nbi asi ba won yanju edayede na o dabi pe won fe gboro awon ye nipa oro le na ni sugba nipa ti a lo tabo awon ti won fe sun yen Ade Ojo lo wa Funke ati mama won won gba pe won ti so pe ki baba jagun ba won ta ile na pe ko si ko re wa fun won asi baba ba jagun na si gba pe o ma ba won ta iyen ni rese o ma ba won ta ko ton ba ti ta won a ko na fun won won si je ki agbo na lori to ko tun mekunu bi won se ri bi oro ba se ri ati so fun pe ki won gbeju lati ta daada ki se pe ki won ta ki won si so pe owo po ku kan ni won ta o ni e tan ta le nbe won si ti gba na pe awon ma ba won ta daada nibi ti o se ton da si asara lila awon mejeje na ki Olorun ba ki o ba tun arin ebi wa se lokan jokan to bi asise oro ti Ade Ojo Oluwa Funke ti o fesun kan baba jagun nirese onanu baba jagun de ti wa won si ti salaye bi won o se bata be na ni iye se ri eyi ni be ko to di pe a lo si eto ti o tun kan ki e ma gbagbe Oluwa Sijibomi Oluwa Jola lati dare won fe sun kan nipa oro oko iya won eyi ti won gbe ti Jones Akinro ti o je egbon iya won ti o tin ba won se lati bi 27 years ago ti won si wa bere sugbon to n do ni dollar nipa oro le na pe o ma gbe fun pe fun olodun 2025 won ni wo ti ri nisin ogbeni Jones Akinro Jambo ni lo dare gbogbo eyin ti e ba mo won ni lo dare e je ki e ba so fun pe a pe won lo radio Adaba lati bi ojo melo kan lati tin pe won pe ki won pe wa sori eto ki a le gbo ti enu won tori pe ogbejo enikan da agba osika ni ati gbo ti Oluwa Sijibomi Oluwa Sola lati dare James Jones Akinro ti won mo si Jambo ni lo dare won fe so san kan yin o lori le ise radio Adaba ni reto kotu mekunu ipe gbese le dukia ya won yen oko ti ya won jogun lowo baba yin pe lati 27 years ago awon kere ngba na e si tin se oko na lati gba na kobo fi ranse fun won titi gbogbo bi a se lo lewe e mo nipa e won si wa bere oko lodun to koja won le so pe egbele e si ti gbele ti ogbeni Jones Akinro lati idanre ti won ba gbo ki won gbeju lati pe number ti a pe nigba to ba ya lori eto yi ki won pe wa ki a le gbo ti enu won bi oro sere eyi ni be

0: aje ki a ma ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa te tin anfani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkankan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan awon so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon dukia ta mo si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni sidikie kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju sidikie ni inu yara agbara pelu mi ogbeni abdulakim okonla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
1: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni abdulakim okonla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo aba ti a mo si CDCARE application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
0: gas
1: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
0: kini o ko ma se pe fe gbe won ma ra o
1: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati osese meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
0: mo be bi nke se won kokoso iye kan le ni won wa gbe oja won a mo sanwo ku die die bawo won se se
1: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wipe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be lo bo se wa ni yen sa
0: ikini idi ti e fi se ba npe kawon yen kokoko san le die de to di pe egbe oja fun
1: e se won olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
0: eleyi
1: yo le mo sanwo lo to ti olotu en to si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
0: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
1: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati ironu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won anfani ki won lo wo ru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi anfani lati mo sanwo re lai ni da yin laamu rara
0: nibo ni office yin
2: office wa wa ni exodus filling station formerly tota opposite Factor Chief Pharmacy Oluwatuyi Quarters Akure Ondo State
1: Oluleṣe wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eko ben olotu
3: e pe CDK sori number yi 07074542995 lekan si 07074542995
1: e ṣeun olotu
0: oro le ti gbọ lati enu ogbeni abdulakim okola te je asoju cdk iwa na ma gore loni o le ba de ti o ni dukia
4: ore wa kilo de to roju koko bayi
5: wo ore o su mi o je iya isese petan lori phone ni kunu gbogbo abo oda na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
4: ara nta wonu shop o bo nipa cdk ni
5: cdk kini nje be
4: cdk cdcare application asiri ola ni nibi to ti ra gbogbo to fe to si ma sanwo die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori ka oko ayekele o si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo elo to bara fodi do su mejila tabi ogoji ose
5: iro ni o
4: toto han ni gbogbo awon nkan elo nu ile mi ori cdk ani mo ti ra won koda iphone to wu lowo mi yi ni sanwo re tan
5: o si riru eyo ti fi pamọ fun mi lati jo yi
4: iwo lo bere ṣugbọn ni bayi tete download cdk lori google play store ati ios app store ki wo na ma jaye cdk ni welemu ran to nilo ko ma sanwo werewere lai ni ele kankan lori e kan si website wa cdk

0: asiko ti ko wa n papa mara eh won ti e ti le mi gan ninu ile agboro pe ki ma pale ru mi mo ba n gbe oke
1: bita on ba ma wi o emi a jojo fuji mama fi para oka po
0: won fe fi asiko yi ki gbogbo awon drivers wa ni Chicken Republic ati Oyato Monkey egbo eyin distributors wa patapata ni bakery ben monkey gbo eyin ni bara wa ni Chicken Republic pe e se mu eh ina koni towo yin o ni agba lowo edumare monkey awon to wa ni store monkey te wa ni Power Express gbo eyin te wa ni audit account gbo yin pata HR office training gbo yin pata ni monkey mi lo lodi mo de ki gbo eyin drivers wa e ni finu gbo e ni fi se ona e ma lo layo e ma bo layo mo gugu eyin security wa mo kiyin o lai se eyin ko le se awa
1: bita on ba ma wi o emi a jojo fuji mama fi para oka po
0: o so nto ni bere bayi ti o kin lo pin tori pe pin peju bayi o na la fila ti fila ba ti koja pin peju won ma ni baba se o se nkan
2: ajibale ba mdele yin re di won na lo le yin loju olodumare mo nlo loni mo ni mi o ni lo leku lowo o mo nlo loni mo ni mi o ni lo larun lowo to ba lawon to wa parapo pe mi o ni wa lojo mejo iru awon ni be mi o ni de ba won
0: bye for now
3: awa nlo o di ba o se ka ma fi ku ya ra wa ka ma ba run ya ra wa ajibola gba mi dele o olotu oyato eto oyato nlo lase yi o tun do ojo mejo ka ma fi ku ya

ebi bajaba ti gbo aja gbo tori ni bagbo ba ti kan agbo ase kan ti wo egbogbogbon bi tori tilu to ba ti wo gboro aye awon ti wa ni gboro wa ni ope yemi jo daso tu ti deni yen ajo ko tagba pi roro ade tori ade tilu oko ni de mo kolude o ko lambade e ka le ni bowo te tin lanfani ati mo gbo wa atun ti bale sori eto la sale eto ni ama gbadun ara daada be bo se gbadun kini na ta wa gan gbadun kini a gbadun e ko yan gan on to da

0: e ka ba pada lato ke lohun lati ile ise alaro gbogbo yin te ba fe darapo mo won lati raspe part ni number o na ni ke mo lanfani ati pe number yin re o 0706 071 9622 lekasi 0706 071 9622 abere bere meji abeyo kankan lati le ise alaro te ba ti gba be fari fun yin card papapa. Hello, e ka le o.
1: E ma ka le sir.
0: E seun, o ko yin be tin pe.
1: Oruko temi ni Adebola Folabi be.
0: Lati.
1: Lati ilu ore.
0: Lati ilu ore.
1: Bene ni.
0: Boles. Hello Boles.
1: Mo ngbo.
0: Se ngbo mi dada.
1: Agboye.
0: Mo fe bere bere kan lowo yin.
1: Agboye.
0: Ibo ni le se alaro wa nilo Akure. Mi o so ti ore o.
1: Wa o yele pulo wa wa
0: ha o yele pulo wa ni lo apure grammar school abi
1: ah in wa mo
0: eju e bi ta wa ah
1: e
0: wa so gboye mekun e be gba mi oya an be lo gba agba fun mi oya ibo lo wa
1: ti o wa mo number to wa mo ni sa
0: eh mo bi o wa
1: den
0: otan mo de be fun ni egberun kan card kan ni
1: eh
0: e ti gora yin bayi
1: eh o
0: da ibo la wa lore
1: o wa ni okun pa road
0: eh e mo ti be n
1: ba ba ba and our mi kan wa ti lo na 30
0: n be dada abi
1: ben
0: ti ba re n to gba ti Akure ba wa fun e ti gbo
1: o da
0: 0216251991 e de kan si hello hello e ka le o
2: e ka le
0: o ko yin be tin pe
2: ọmọ
0: ọlọpẹ
2: lo
0: n sọrọ lati Akure
2: bẹẹni o
0: kẹkẹ ẹlẹsẹ mẹta ṣe n gbọ ile iṣẹ alaro n ta bẹẹni abi bẹẹ kọ
2: bẹẹni
0: koro pe ẹ mọ n tọ pe n koro pe
2: bẹẹni
0: ile iṣẹ alaro n ta bẹẹni abi bẹẹ kọ
2: bẹẹni
0: ẹ
2: bẹẹni
0: ọya ibo ni ile iṣẹ alaro wa ni Akure
2: ni isi
0: koranda
2: about eh isi koranda about
0: nile gogoro yen
2: be ni
0: o ya pe number yin fun mi
2: 081
0: ehn
2: 38
0: ehn
2: 03
0: 03
2: 28
0: ehn
2: 67
0: ki la pe
2: 67
0: be ni ki la po ko yin
2: omo olope latakure
0: omo olope ah Akure ni o da ko si wahala e seun e seun o ye wa gbo yin o e gbo voice yi o urgent 2k urgent 2k ni te ba ti gba o nti mo fe lo yi te ba ti gba 2k eh so ti ya ta lo lo yen ta lo ni onre
3: o toni awon ni mo gan won wa die titi iba ti won ori die won ko conclude lokan ara won pe ko se ni to njo lohun
4: se bi ma je mo ko lo buyo ja okun abi iyo de ti ja oku nigba ti enikeni o ti e ti mo nkan tun je iyo rara
0: oya ko ju be lo 0816251991 0816251991 hello e ka le o
5: hello
0: e ka le o e ti wa nbe 0816251991 0816251991 Hello, e ka le o. o ko yin be tin pe
5: yawura lati emure
0: ni yawura lati emure o nte gbo yen ta loni
5: latif abeji meji ati bukunmi adesina
0: ati bukunmi adesina e patewo fun ra yin gba kankan abeji.

0: Ayo. Eh, gbasa. Ah, ah, hola, gbara wa yo. Ile n to clear dada to si je pe o eh.
1: Hello.
0: En to wa studio gan so pe won ma gba kini na.
1: Hello.
0: O ko yin sir.
1: Lati kole. Lati kole
0: Ekiti. Ikole Ekiti. O n te gbo yen ta loni. Eh, ki si nkan e ma gba nkan ni. Ha, wallahi te ba gba. Oya ta loni. Ki le po ko yin na? Ki le po ko yin? Okay.
1: Jide ko soko.
0: Ati eh se so pe Femi ko sada. Oya, o si awon isi nkan. Abe ti si ni. Eh si ju. A la ru so be gba ni. Se mo ni. Hello.
2: Hello sir.
0: O ko yi be tin pe.
2: O pelu mi lati Akure.
0: Pelu mi lati Akure.
2: Be.
0: Oya ta lo lo yen.
2: Kiki Bakare ati
0: Femi Adebayo abi.
2: Adebayo.
0: Eh?
2: Omo benin to wa se film mi.
0: Eh.
2: Ati Adebayo Biola Adebayo.
0: Ati tani Kiki.
2: Biola Adebayo.
0: Eh.
2: Ati Kiki Bakare.
0: Eh, gbama. Hello.
3: Hello, e kamisa.
0: Yes, ma.
3: Afi sowo. Ati Biola Adebayo.
0: Afisi owo ati Biola Adebayo.
3: Benza.
0: Afisi ese nko. So on left you have right.
3: Yes, right.
0: Eh shi. Eh gba. Se ki so fun ni. E je we ni na. Hello.
4: Hello.
0: E ka lesa.
4: O ma kin ye mo ku eto.
0: E seun.
4: Emi ni mo ma gbase.
0: Eyin le ma gbase o je n 2k.
4: Oruko mi ni Merciful lati Lokitupa.
0: Merciful lati Lokitupa ta lo lo yen.
4: Jide ko soko. Pelu Yemi Sanyare.
0: Yemi Sanyare.
4: Bene.
0: Ha. Otanu mi. Se bi mo so. Eh gba. Se kin so fun yin. Eh? Latif Oladimeji. Yes. Dale ligeji. O de waro. A de be gba o. Mo re nikan to gbe sira. Iba wa gba. Biola Adebayo. Awon ejeji ni lo ba tan. Wa gbe sira. Bombo mo pada bo e ku kale
5: baba e gba mi e ra mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se sukesuke da towo re le ni koda ti e kon sun lo ni
6: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koranjo gogo bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo tinu rara o kagu eyin didun ara riro afogedegede doti ara danu logan lo mo okunrin agba duro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nafdaki fonte lugba to da lagu ara 24/7 aba make sure lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money januomo 24/7 aba make sure

Olha! Etoku dede wo yi eyin eyan wa ni bibo ti e tin lanfani lati mo gbo wa e ka bo sori akanse eto ni ikani ta wa yi e tun ba wa sun idi radio yin tori pe eto yi yo se yin lanfani pupo papa julo ninu

0: leyin ile ise to nse gbogi 24/7 aba mixture awon na ni won se onigbowo eto yi ti won si ni ka mo gbara wa nimoran ka mo soro isiti funra wa ka si mo towo tin do wa bo abi aso se bi yoruba bo won ni eni to ba dake bayi o na ni tara re ba dake ni koro mo wa di idile to tin toru tele to wa di nti yanpon yanrin sele nbe awon kan ni won fi oro ni won fi to wa leti ta si wo wi pe ka fi gbara wa nimoran ka si fi si odi won ile aye wa idile kan to tin toru tele laarin oko ati yawo biri o na loye lo wa bere ni je pe yanpon yanrin o nsele laarin won ase inu yawo yi ko do si bi oko re bo se ti mo se o ni ko soju se re bo se to ati bo se ye oloko ohun o se to ko soju se re bo se to ati bo se ye ninu ile depo ko pe oko re sakiyesi ki won dijo wa ojutu si isoro to nkoju won yi ko se be depo ko gbe igbese pelu oko re nse lobirin yi lo ba na se sita amo ko pe ko jina ibe na lo ti gbe jombo wale to si ko bara re sadede lo bere si nru to si bere si ngbe ibi ti won ti ngbe kiri ohun ibe lo ti wa jewo wipe e dakun e ba nbe oko mi e si ba nso pe ko dariji mi tori mu ti se lo ba bere si jewo ibi to rin si ateni to nba dore e koko ase eni to nba dore e koko yi ko fe fun re rara eleyi un ohun to fe lo lara re lo nwa kiri o wa di pe obirin ohun o ge ka ba mo je nigbeyin esi ma wi pe yoruba ni abamo bayi o na ni gbeyin oro kọlọrun oba ko ma je ki abamo ko gbeyin oro gbogbo wa eyi ni ile ise to wa nse gbogi 24/7 aba mixture la fi wa n gbara wa niyanju wi pe iwo yawo to oba mo wi pe oko re o se daada to ninu ile gbiyanju ke ejo wa ojutu si ona abayo un ni ki se wi pe awa n beta ana seta o na lo le jona abayo iwo na gbiyanju ko ra egbogi 24/7 aba mixture ko ra foko re ko bere si ni ta kebe a n je n to dun a n mu n to dun elomi wa ko le bere mu nkan le mo be elomi wa ko le ririn seju marun yo ti ma fowo lebadi gbogbo awon nkan ta n je didun didun yi to n sakoba fun ago ara wa laye atijo awon baba nla wa ti won ba je nkan dedun o lawon egbogi ti won fi mo koju e awon egbogi na la wa po papo sinu 24/7 aba mixture lati mo je iwulo fun gbogbo awon eyan o wulo fokunrin o wulo fobirin o wulo fomode be lo wulo fun agbalagba e si wa mo wo egbogi ta n soro re yi ko lo tinu rara omi ponbele na fi se ajo nafdac ti fontelu iwo na lo ra loni tori pe ija wa ija osi always guide ni won ni ko guide ara re e di n koko doke lo na mo si n pada abo e ku kale
1: baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo opo mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kan sun lo ni
2: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koro jogun ogun bile tawon okunrin n bere fun gba gbogbo akanse gbogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gu eyin didun ara riro afogedegede do ti ara danu logo lomo kuri abaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atego la fi pelu re ajo nafdac fonte gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gbogbo iga ijawa ija osi always guide
0: me ijawa ija osi always guide ni gbogbo yin te fe je alagbata fun le ise to nse gbogi 24/7 ba mixture number won na ni ke mo pe 091 60 62 62 53 ijoku yo tun di ojo mejo lagbara lowo olohun ta tun mo pade lori eto opa ya mejo oda o na lo ko temi je o odo ojo mejo ire o
3: ile ise to se oki o fenfe o kenke o wa sewewe o dun bi ludundu leti o dun bi dodo ikire 88.9 adaba fm
4: Wọ́n tún bẹ̀rẹ̀. Mo ò lè ṣe aláìmọ́ panilẹ́rìn lákòókò àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orí ìlà mọ̀lẹ́bí mi. Ó ti ẹ̀ da ohun tí gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń ṣe. Ó náà ni àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe Maggie Native.

Ose. Rotimi, Jayoba, Jayoba, Rotimi, Roscoe. Eku ba ni gbeto na gbogbo eyin ololufe wa mo kin ni abeun bi egbe ti n gbo wa.

0: ti mo lo ba fe yin reverse pada enu bala yi agba o ya were ni ki lo nse o ja bo leyin ya re ni
1: abeni if you ba le we o
0: awon to ku be si ni woju ara won o ni hun won be si ni kun e ti okun ati hun hin o
1: je le fun
0: o sa gba pa sere london won sere yen tan.

0: que
1: on ni tout mo gbon wa pelu la kaye
0: ala be gba kitiyan on ni pe won gbodo si ara kitiyan pe ki won pari iya to nbe laarin Gbenga Adeboye ati Alhaji Agba o gbiyan igulo to
1: ability nbe abi ni bi dun wa o
2: ala be fe wa lo du ori titun
0: o gbiyan igulo to lati pari iya yi won ka pe ai service ti kunle ojo ti pe
1: alabe
0: fe wa lo du ori titun ti pa ti pe won pe won gbodo pari iya Gbenga Adeboye na lo kuku ma wa sile Alhaji Agba
1: arun lo ni waju awon to kun ko lo
0: e wa gbo
1: fe wa lo du ori
0: awon eyan kunle pe ki won pari kini so lo mo ni ai service woro woro
1: emi lo lo du so
0: gbo mba mu lo ba da ti e si Gbenga o baje sa Ewa ti Alhaji Agba je gege bi kini kan bi kini kan ni. Ajoju egbe ni abi kini. To n ro Alhaji Agba fin to n se gba to n sawo.
1: Bi n ba
0: mo pe Gbenga Adeboye. Gbenga Adeboye ba n pe ta lo ni were ta ni were ta ki lo kan ti e. Arabirin yen.
1: Jiju alafe afe. Mo gbere mi d'Amerika
0: o. Mo gbere mi. Mo ro pe ko ri ibosi bayen laye re ri. Òun náà yọnu sọ̀rọ̀ tí ò lọ́rọ̀ tí ò kan ai service.
1: Àkùkọ gàgàrà kò fẹ́ kí kékeré kọ
0: àbúrò. Tó dé tó tún dé wá gbà mí ẹ̀yin èèyàn. Àkùkọ gàgàrà.

0: Adava.
1: Bubu wana angadu Adava.
2: Baba kere wa de balẹ kasagwa lori itọju ilera ti aile se dede olomo okunrin nikan soso chai chai chai idunnu subu layo fokunrin atobirin opo gbeyawo lo ti denu kole latari wipe awo oko re o kaju ilu dada baba boda o le tate kan le du be lo simi jekuje debi pe o ti wa so idaku re te lodo lolufe re ah baba kere wa ni o foro re lo lori aile se dede tin bo ofira idakole arara ti e kosun lo opa eyin dudun ara tita ara gbigbona inu kikun inu kekun aya tin lu pipi pi ma le gba se o wa tese to kuriri ni waju tani baba kere wa ni o kan si pelu ero igbalode tun ma so bi tin kan lugo si lara ti e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o futu fe teni ki se ti baba kere wa wa pe mi debe
3: bazo olorun ma jaro fun aiso
4: Moki olile moki alejo ani faisan lugba oruko ti emi ni baba ngana ti gbogba aya ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eike ikude kude to ba le ma ba iwo lomokunrin ja kan si mi
5: nile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street nilu akure
4: phone number mi 08164122777
6: kila mo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin ni kan soso o ni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin ni kan soso lo sise fun o ti nkan mo okunrin re ko le ma gbera dada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e se ara re ko le ma gbera abi oruko ti e ti e ti pada si boda asuke asuke ni waju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin ni kan soso egunje egun o sajo osa ogun temi o ba mo emi o ni so nipa e egbogi ti emi gbe kakiri nkan ti mo jogun lo ba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin won si ma capable lati ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e se ara re ogbe ra dada agbore o le kan bi agbo abi e se ara ti rekere ju ojo ori re lo ada fo re o le gbe ra dada ma fi degula
5: baba kere wa kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street Akure
6: ibenu wa ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi gbogbo en ti e ba wa si odo wa oni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyi rerin ni gbogbo igba e ri kerika la nro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fi bi so fi re si ko po to ba fi dagula o le pe mi sori ero bani soro mi
4: 08164122777
6: boya won se eyo e marun e mefa kile to mo bo se se eyo lo se mo mi abi to ba ye se eyo ti e a ma yun e boya ara ta e ni abi ara nja eje ni abi nu re kun ni gbogbo igba orukun ro e ni orikerike ara nro e ni abi atirin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni pe nija ninu isu ara ni iye olomo okunrin ni pe ko jilo wuro ki kan mo okunrin re ko duro dede to ba ti pe kan mo okunrin yo do dede a je pe aisan kan wa to nfa a pe nija ninu isu ara ni se mo pe ogogo wa ninu moto ti a pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni pe nija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e o lo ma nfa ki carburetor ko ma le se bo se se ibi to mi ngba wole omi o ni le gbabe wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu isu ara omo olomokunrin isu ara kan wa to sise pato ti isu ara yi to ba ti ni pe nija o ni olomokunrin ma di boda asuke asuke abi won ti e ni aisan ti a pe ni arun jedi jedi won fe se gaati e nkan ma jade nibi gaati e won ma fo ti sinu iru nkan bayi yo da kan si mi
4: baba ngana baba kerewa
5: kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street akure
6: ibe ni mo wa gbogbo nkan ki kan ti o ba nse wo olomo okunrin ninu agbo ara ninu isan ara olomo okunrin nikan ni mo npe o
4: phone number mi 08164122777
6: agbo marugo takebe ohun ni agbo ti emi gbe kakiri ti olomo okunrin to ma le dangaja to ma le se dada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re wu ni o le sun dada bo se sun te tele gbogbo nkan bayi ko da elomi to ba logun lowo asise ti ogun ba tan a tu pada si bo se nse ni iru nkan bayi ko da ani lati se ayewo ka le mo iru ogun to ma ba lara mu ti irin ajo ose kan ti o fi ni di odun kan mo e lowo ti o ba wa si odo wa ti a ba bere lowo awon to nile a mo pe nkan bayi lo se o ka to mo ogun ta ma fun awa ki n se eyi a ki n se ohun itoju olomo okunrin nikan ni ti e ba ri olomo obirin ni odo mi boya o wa nitori oko re
5: kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street akure
4: baba ngana baba kerewa phone number mi 08164122777
0: 27 77 081 64 12 27 77.

0: Epase.
1: The Gladys.
0: Ta lojo ko saye.
1: Who is occupying my position?
0: Andy Dan. Maya gada ba sa ta ba luada. Ebinu ta. Ta lojo ko si bi to ye ki wa.
1: Who is occupying my position?
0: Wa ni ogun orun o. Si won ni di.

0: ole seru olola mo o
1: o ke laye mi wa o
2: oruko mi ni Grace Balogun lati Akure ni adun to koja mo wa si bi mo pelu awon to nwa omo omo mi kan ti mo ti se gbeya fun la godun marun mo wa jade emo wa ni lucky mo je kan ninu awon ti baba pese oke pe ko gbadura fun awon to nwa omo mo wa
3: oke ni na de lomo to tun wo mo
2: be ni sir mo wa gbadura yen fun omo mi yen o nja ni ko omo mi bi mo mi won ni ka mu kan mo wa mi kan mo pe pampers ti mo mu wa pe o po mo sa gun si ya lenu olorun message to se ni July yen ko se mi mo afi gba to olorun ba mi fun lomo meta
3: ah and the day ki hallelujah
2: Pampas dan ko la nipo. Pampas yen mo ronu pe kini ma mu bayi fa awon